E non sabay umbe kipa nos notisya na ino sa Bolibak. Umbe, umbe yun. Ini dapat jadi sumpah lah di encouragement Pak Bo. Ano bos saat nyora ang not nyora hobi biata pa nos mes namin, no? Ano bos sa kumbong mo ta, bos ha? Ano bos sa kwanto kapasidad mo tiyo?